Facebook kut tu sang nak tu karo marang ming mat birdie. Aku tuk tu sang na romayok wings. Ilag lima ang ming no tanan ni lia titlo niu na yato arilak ta ming no Elizabeth unao mitak ipiak nagligibit juak lunitig lugo kitong atik taw lugo.